0: suarane becik sing nyuwara wayu. Wah jan glewo glewo. Iya, dek prawan pisan.
1: Pian.
0: Aku ora ngarani kono dhewe sing aku. Iya.
1: Nggih. Okay.

0: Ingkang ngersakaken tatu wilujeng mijangetaken nggih. Niku lagune sampun kula aturaken.
1: Spesial perform Api Disyoko.
0: Wilujeng sampean Mbak Reni Yatno wong desa ugi nggih.